Out of town, we never out of money. Starboy, you're my hero.

0: Kamusta ka? Ako ang tipong taong hindi sanay sa lahat. Nagpapasalamat at sinusuportahan mo pa rin ako. Ang boses mong tumawag sa akin, hindi mo alam kung gano'n ito nakatulong sa akin.
1: Tuloy akong nangarap dahil nandito ka. Nagpapatuloy ako dahil sa suporta mo. Pag wala ka, wala rin ako.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin. Legend. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca, and

oras natin. It's 9:15 a.m. Welcome to Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Dream High Nation, gising na mga beshi cake sa mga tinanghali dyan ng gising is your favorite Wednesday morning tambayan. At of course, kasama nyo na naman ang nag-iisang reyna ng kahusayan at kagandahan, ang My Chakra Balls, na para lamang sa inyo, ang yung ate DJ Senpai. Dito lamang po yan sa Dream High at narito po ang ating national and political headlines. Political! At mainit na chika ng bayan ni sa PBBM Index of Governance, tumaas na naman. Bongga ang rating ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil umakyat ang kanyang Index of Governance, IOG, ng 2.3 percentage points to 55.1% base sa survey ng RPMD Foundation Inc. Binubuo ito ng 55.4 trust rating at 55.8 job performance rating. Si Win Gatchalian pa rin ang top-rated cabinet executive, ha? Pa! O, diba? Bongga. LPA at Easterly's Dead Masa Init. Aha, ulan ang hihahatid sa Luzon, Minasan. Huwag kalimutan magdala ng umbrella and extra brief extra damit dahil isang low pressure area, LPA na naman ang namataan malapit sa Rapu-Rapu coastal waters kasama ang Easterly's ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Senti weather na naman tayo. Grabe na naman. Samantala, airline fuel surcharge larga patungong level 13 para sa mga laging flight is life at gala dyan. Maghanda na ng extra budget dahil itinaas na ng Civil Aeronautics Board or CAB ang airline fuel surcharge sa level 13. Di pa kailan kita nakakabran! August 1 hanggang 15 dahil dyan naabot na ng 423 pataas ang dagdag sa domestic flights. Aray ko po, sakit sa bulsa. Sandigan Bayan na binaltahan si Jinggoy. Binasura ng Sandigan Bayan ang premature motion ni Senator Jinggoy Estrada na humihingi na i-fix ang kanyang bail amount para sa temporary liberty. Bigong di mo afford, huwag ka na mag-bail. Charot! Kaugnay ng kanyang dating plunder cases. O diba, only drama tayo ngayon, nakakaloka. Ormoc and Tacloban local news. Ayan. Sa Ormoc, ayan. Nabalitaan nyo ba yung 7 million siya busisid sa Ormoc? Nakakaloka. Anyway, mas pinigtingan pa sa barangay South Ormoc City at sa lahat ng parte ng Ormoc City ng PRO8 ang pagdakip sa lahat ng mga lumalabag sa batas dahil po sa nangyari na nasamsam na 6 na heat-sealed plastic sachets at mga cellophane na pinaghihinalaang shabu sa tumitimbang na 1,029 grams. Estimated street value of 7 million. Kaya, pinaigtingan na nila ngayon ang lahat. Kaya walang ligtas ang mga pasaway. Nakakaloka. So, lahat may checkpoint, lahat may mga kung ano-anong pag-check establishments and everything else under the sun. Kaya, huwag ka nang gumawa ng masama. O, diba? Para naman sa Tacloban. Sa Tacloban, minsan marami po tayong events na mangyayari at kabilang po dyan sa events na yan ay, syempre, ang dinner concert for a charitable cause and evening with the boyfriends. So, minsan, relive the moments with our OPM hits. Ano mo mga... dahil mahal kita, handa akong magpara. Diba? Nakakaloka. Yan, ang The Boyfriends po. Live po sila. Kasama ang original na sina Gary Arriola and Bob Guzman sa Grand Ballroom Pacific Point, San Jose, Tacloban City. August 21 po yan, Biyernes, 6 p.m. Tickets po, gold 2,000, silver 1,500, dinner. With dinner na yan, dinner concert for a charitable cause. Ayan, don't miss this special evening of music, nostalgia
and giving back, reserve your seats na. For more details, please DM Ma'am Maria Glenda Ong Pokpok Kalipes or DM our page 104.7 Dream Radio. Diba? Tapos meron pa tayong isang event, nakakaloka, ang Tubero. Pre-sale nila hanggang July 31 na lang, 399 pesos po, featuring Trupa, Temata, Wangi Core, Neko Hunter, Saint for Sinners, Project Ignis. So, reserve your tickets na, minasign. We will be back, it's 9:20 a.m. na. This is your Ate DJ Senpai on Dream High, sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

idea dahil may pakinabang ito. Lucky number and color for the day ang 32, 17, 19, 45, and oatmeal white. Sagittarius, November 23 to December 21, masusubukan ang iyong pasensya dahil haharap ka sa isang makulit na customer. Stay humble. Lucky number and color for the day ang 54, 31, 56, 51, and peach. Capricorn, December 22 to January 19, magkakaroon ng bagong chance para magtagumpay. Maaakit ang solution sa problema. Lucky number and color for the day ang 18, 29, 33, 54, and sandalwood brown. Aquarius, January 20 to February 18, magiging busy ka sa iyong mga ugnayan sa abroad by sarong oil. Mas malaki o mas lalaki ang iyong social and business connection. Lucky number and color for the day ang 21, 28, 37, 55, and yellow. Pisces, February 19 to March 20, matatanggap mo ngayon ang isang mahalagang aral. Ang hinahangad ay pagsikapan para makamit. Lucky number and color for the day ang 41, 19, 25, 12, and cranberry red. Aries, March 21 to April 19, malikhain ka, sulitin ang inspirasyon para magawa mo ang dapat mong gawin. Ingatan ang iyong kalusugan. Lucky number and color for the day ang 31, 33, 19, 25, and brown. Ano nila maginhawa ko? Taurus, April 20. Uy, mga Taurus dyan, matagumpay ang iyong action plan. Isagawa ito sa lalong madaling panahon para maranasan ang resulta. Lucky number and color for the day ang 52, 23, 48, 29, and purple. Para sa mga Gemini naman, May 21 to June 21. Proud na proud ka ngayon sa iyong na-achieve. Ihanda ang sarili sa opportunity para sa kaunlaran mo. Lucky number and color for the day ang 41, 56, 43, 51, and ultra blue for Cancer. Last but not the least, ang Cancer. June 22 to July 22, ang iyong personal interest ang priority mo ngayon. Magkakaroon ka ng opportunity para sa bagong love life mo. Lucky number and color for the day ang 55, 37, 43, 41, and burnt orange. Oras natin, it's 9:55 a.m. na minasign. We will be back for more, so keep it locked in. Only here to the city's best FM station, 104.7 Dream Radio.

Philippine Standard Time. It's 10:23 a.m. in Isan. Welcome back to Dream High with your at DJ Sanpai. Only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Darito na tayo sa ating sports and, of course, showbiz buzz. Carlos Yulo, nagpasalamat kay PBBM. Pagkatapos ng SONA, nag-flex ang ating double Olympic gold medalist na si Caloy Yulo ng kanyang appreciation sa Instagram. Matapos i-mention ni PBBM ang kahalagahan ng sports at mga atletang Pilipino sa kanyang SONA. Super duper hope ni Caloy na mas lumakas pa ang suporta ng gobyerno para sa mga kabataang pangarap ding iwagayway ang bandera ng Pilipinas. Isa pa, proud din si Pangulong Marcos sa tennis star na si Alice Ayala na umakyat sa world number 28 pals sa Wimbledon. PMNFT Todo Aray sa Hyundai Cup debut kontra Myanmar. Nako, harsh reality check para sa Philippine Men's National Football Team or PMNFT. Matapos silang yumuko sa Myanmar sa score na 1-4 sa ASEAN Hyundai Cup sa Hugh Clark City Athletics Stadium. Sabi nga ni star player Sandro Reyes, medyo malayo-layo pa sa eyesight ang 2030 FIFA World Cup dream, pero laban lang ng laban para sa bayan. PBA Governor's Cup FIBA Masters winning drama. Bumangon ang Phoenix FIBA Masters at tinapos ang kamalasan matapos patumbahin ang Blackwater Bossing sa score na 102-93 sa Ninoy Aquino Stadium. Sa Jason Perkins ang bida sa kumana ng 25 points para i-carrying team sa panalo. Weather forecast mina sign para sa ating weather update mula sa Google Weather para sa Philippines. Asahan ang light rain ngayong araw na may temperature na naglalaro sa 27 degrees Celsius hanggang 28 degrees Celsius at may precipitation chance na umabot ng 50% ngayong 10 a.m. to 11 a.m. Mag-ingat sa mga biglang buhos ng ulan. At ayan, ating mga bilisang balitan na may halong asim, tamis at katatawanin. Huwag kayong aalis sa iyong kinaupuan dahil maya-maya lang ay ibubuhos natin ang mas marami pang OPM hits at kwentong solid. Dito lamang yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Susunod ay ang Digilaw. Pagkatutukan oras natin, it's 10:25 a.m. We'll be back.

Thank you.

Podcast Nathan. It's 10:51 a.m. and welcome to Dream High with Ratcha DJ Senpai, only here since City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Minasan, narito na tayo sa ating segment na Dijulo. Alright, so nasaan na tayo? Yung topic natin kahapon, guys, was about ano ba yun? Wait, nasaan ako? Domicile. So, ang topic natin kahapon was about domicile. So, para sa mga nakamiss kung ano ang domicile ay, sa ilalim ng Article 128, ang violation of domicile ay isang krimen kung saan ang isang opisyal o empleyado ng gobyerno tulad ng kapulisan na kahit walang otoridad galing korte ay ipinasok ang iyong bahay, nalabag sa iyong kagustuhan, hinulugong iyong gamit, na parang trespassing ganyan. So domicile po ang tawag dyan. Ngayon, minasan ang ating pag-usapan, ano ang mga hakbang na iyong gagawin kung mangyari ito sa'yo. Step 1, kung kaharap mo ang polis o sino mang opisyal o empleyado ng otoridad, hanapan mo ito ng search and seizure warrant at warrant of arrest. Kung warrant of arrest, kunin din ang pangalan

kung walang sinabi na ikaw ay may warrant of arrest. Kung wala kang kasama o meron man ihanda ang cellphone o anumang gadget na makakarecord sa pangyayari. Kung siya ay nagsimula ding maghalugog at kumuha ng mga kagamitan o papeles sa iyong bahay, patuloy mo pa rin itong record para gawin mo itong ebidensya. Step 5A, pagkatapos ng pangyayari, agad na tumungo ka sa... tumungo ka sa iyong barangay hall o hanapin ang mga barangay tanod o sino man pinakamalapit na opisyal na barangay at i-report ang insidente. Dapat nakasulat at kailangan lahat ay nakadocument. I-picture, ebidensya ito hiya. Okay? Step 5B, pwede ding pumunta sa iyong pinakamalapit na police station para i-report o ipablatter ang naturang insidente at klaruhin kung otorisado ba ang taong pumunta sa bahay ninyo. Step 6A, agad magpakuha ng iyong salaysay at ng iyong mga testigo sa naturang insidente. Ang investigador na on duty ang tutulong sa pagkuha ng iyong mga salaysay. Step 6B, maaari ding pumunta sa Public Attorney's Office o PAO o sa isang pribadong abogado para ikaw ay matulungan sa paggawa ng mga salaysay at ayusin ang lahat ng iyong mga ebidensya para makapagpakaakyat ka ng kaso. Step 7, kung ang kaso ay ma-file na sa prosecutor's office, o piskalya, hintayin na lamang ang mga notices nito para sa susunod na hakbang at investigasyon. Minasan, step 8, kung ang piskalya ay makitaan ang iyong kaso ng reasonable certainty of conviction o reasonable kasiguraduhan ng pagkakasala ang iyong inakusahan, ito ay aakyat na sa korte at maaaring maisyuhan na ng warrant of arrest ang salarin. Kung tumatakbo na ang kaso sa korte, ang prosecutor o piskal ay tagausig ng kaso hanggang matapos ito. Maaari din kumuha ng pribadong abogado para humawak ka ng kaso. Tandaan kung ang iyong inaakusahan ay nakatira din sa iyong syudad o bayaran o bayan ay depende sa pwedeng ikakaso mo. Maaaring itong kailangan idaan sa katarungang pambarangay para kayo ay ayusin. Kung kayo ay hindi magkakaayos, siguraduhin makakuha ka ng certificate to file action sa barangay. Kung wala ito, maaaring ibabasa sura lamang ng korte ang iyong reklamo o kaso. Tandaan din kung ikaw ay mayroong warrant of arrest, ito ay legal at maaari kang arestuhin. Pero sa sitwasyong ito, ikaw ay may karapatang manahimik at maghanap ng iyong abogado. Minasan, that is Legal Kid Nuwan. Maraming salamat sa pagkinig sa Digilo. Oras natin, it's 10:56 a.m. na. We will be right back for Unmute with your Ate DJ Senpai only here sa Dream High on 104.7 Dream Radio. This is your Ate DJ Senpai. We'll be back.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome to Unmute with your Ate DJ Senpai. Only here is the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Ako inyong makakasama ang mga ang mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga delulu pero productive naman. At ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM, Tacloban, 99.9 FM or Mock. Streaming worldwide on We Believe This Is Your Ate, your kakampe, your chakra booster, Ate DJ Senpai. And this is Unmute Season 3. Wag na tayo magpa-delay-delay dahil meron tayong mga stories worth sharing today. Mopi nga adlawati DJ Senpai. Tawagan na lang po ako. Nga rin nga Junjun. Ate DJ Senpai, inihijunjun ang tanawan. May da ko yan na work ng school. Ginagiyahan ko ang akong team o opisina samtang nag-aaramparan akong board exams. Pero, resulta, gindown ako ang akong boss sa atubangan han nga tanan nga ng akong kapamilya. Puro laliwat, pasabot nga kulang ko no it akong paningkamon. Napasagdan ko na ang akong kalugaringon. Hatinood la, gabi-gabi, naglalaom ako nga unta magmata ako nga waray na iningataran nga kabudlayan. Kapoy na ako maging aktibo. Malayas-layas na nadiri na ako. Hello, Junjun. Jun, I need you to remember nga imong kantidad bilang person is diri nahihimo ha pagiging kuan ni mo trabaho, pagiging perfect o pagiging perfect mo gihapon na school. Salbahit kalibutan usahay pero palihog la ayaw ikawhin na paggrabe wag mo namang grabehan yung pagdown mo sa sarili mo. Normal lang matap makapuy ka na alam mo yon, kailangan mo talagang magpahinga. Normal lang kapuyon ka. Diri kahuyanan ang pagundang hina panalagsa para huminga. Igunat imo kalugringon panginangailangan. Pero make sure na you prioritize whatever's important. Ngan permi pakian ha o impermi yakan tim kalugringon. Or oh muna, you ask yourself, gimbubuhat ko ba ini para taon kalugaringon o para magmalipay ang mga tao nga dire nakikita ang akong tinuod ka paningkamot? Kung gimpakaalo ka, let them know that you don't like what they did, okay? Kung feeling nera nagkukulang ka, let them know your sufferings. Kay diri ton hera makaka-realize. Kay permi mo man gipapakita nga makusog ka. Siring mo pa man na name letter. Magpakita nga aktibo ka. Kinakapoy ka na magpakita nga aktibo ka permi. Well, show them that you're also tired. Show them that you have had enough. Okay? Kaya duduro-duro ka lang tungod kay pinakita mo manakaya mo. Hugs for you, Junjun. Alright, here's another letter from our friend. Napatago na lahiya ang aran nga karing-karing. Ate DJ Senpai, ngan, hataran nga na mamati ha, unmute. Dream high on 104.7. Taga, maaram ka na kung taga din ako.
ayaw nalagyakan kaya bakit may makakilala ako na akong problema tungunan ako hanakon na other family nga puros nagpapabayan ang haakon pinansyal. Okay, naeskwila pa kasi ako. Tapos, anakon papa, may other family na. Pero, anakon pag-eskwela, tungod kay adi na ako na ang kuya akong lola. Napapabayan na. Minsan, nangungumusta ako. Tagpira pa kaadlaw o kasimana o sa akong scene ni papa. Direk maaram kung importante ba talaga ako? Or worry na talaga? Pukunta kon la ako ni papa kung diri haging kakaistory at iya pamilya. Tapos magrarant pahiya ako. Hay man ako magkanto. Hinuman ako niyayaknan, hit ako liwat problema hon. Ate DJ Senpai, feeling ko, mas love ni Papa at iya, bago yan ang pamilya. Tas feeling ko, gipapa, abat lang niya akon nga, may care niya akon kung may dana niya problema. Mapadayon pa ba ako pag-eskwela? Karing-karing. Hi, Karing-karing. I'm so sorry to hear about that. Huwag talaga maging, alam mo yun, nahablusan or something like that. Like, ikaw ang naging unang anak, pero pinapabayaan ka, tapos ato na hindi yung second family, happy na era. Pero kapag may problema na era, ikaw ginihimo niya nga, ginihimo ka niya nga therapist. Wow, sana all. Sige, tatay, may dako bayad pagiging therapist. Iting mo tatay, pe, karuyag niya ang ka-istorya, madaupyae mo. Pero kapag ikaw nangangaro kahin na financial assistance tungod kay estudyante ka pala, tignala yan nawawara. Grabe ka talaga, no, tatay ko. Imuay niya, ha? Sabihan mo tatay mo, pagsabihan mo. Sabi mo, ta, amo ka din ita akong mga problema school. Nangaro ko na akong buligay mo tungod kay responsibility mo man ako. Gusto ko mag-stop na lang. Like, yak na. Ma-stop ako. Naiisip ko yun. Ini niya mga ginyayakan mo ako niya na karing-karing. Iyakan niya pito na iya. Gusto ko mag-stop na lalugod ako kay nakukorean na ako. Ikemet. Kemila. Pero amot iyakan na iya. Pero ayaw mag-stop. Ikemila ito ha iya. Kay makikita mo ito kung nag-care talaga iya imo. Makikita mo ito at iya reaction nga. Ata, ayun nga, hunong pag-skwila. Sige, ano tip kailangan? Kay para ako, ayun pag-hunong pag-skwila, anak. Pero kung sabi niya nga, bis ka la, ano. Saba daw dida. Makikita mo ito iya reaction, ngayon iya action. Action hat, Bill nga. Kung makita mo nga, waring man niya labot, well, huwag ka na umasa sa kanya. Tapos kapag na kuan niya imo na approach niya imo nga alaga dim ate, alaga dim kuya, didi. Maray good mga batasan ha akon. Igsin la, dingani. Ayaw na igsin. Ayaw na igsin. Kay gini mo kala niya nga kuan, gini mo kala niya nga therapist. You are not existing just for them to be their ranting space, okay? Si DJ Senpai. Ah, sumasapaw. Lagas ka na, sir. Ayaw pag pina kuwan ting anak. Imbis nga responsibility mo ting anak, tungkunan mo ang kanya mga pangangailangan. Eh, ikaw lugod nga, amay ka. Then, ikaw lugod na kukuan. Ikaw lugod nagpagtultul daw. Yarak natin mga problema natin anak. Excuse me lang ha sa mga ano natin, parents natin dyan. Hindi po tayo responsibilidad ng anak natin. Oo, pwede tayo, pwede sila makinig sa atin. Magsishare tayo sa kanila. Pero, kailangan meron silang kapulutang aral sa atin.
na sa mga sasabihin natin na I'm sharing this with you, my frustrations right now. So in the future, when this happens, this is the lesson learned. Kailangan may kakapulutan silang aral sa mga sasabihin natin sa kanila. Hindi yung ginawa natin silang emotional confidante. Baliktad po. Kapag maging ganun po ng ganun kayo sa mga anak ninyo, ang mangyayari po niyan magiging wala na, hindi na kayo sasabihin ang problema ng anak ninyo. Magiging ano na sila, magiging may tawag dyan eh, pushover. Yan. Magiging ano sila, may tawag dyan, ano ba? Sa dulo na kasi ng dila ko. Tao ba to? Hayop ba to? Basta mo na yung toy, no? Oh, point here, magiging ano, permihirang magsisikin attention of validity. Ayan, ganun. 11:32 na, nakakaloka. Ayan, so, chat kita mamaya, karing-karing. Okay? We will be back for more, so keep it locked in. Only here. Series Best FM Station 104.7 Dream Radio.

11:56 na, Minasay. Welcome back to Unmute with your ate, DJ Senpai. Only here sa City's Best FM Station, 14.7 Dream Radio. And now we're back sa ating mga letters. So for today, for this hour, dalawang letra na lang ang ating babasahin. And this one is from Kuya Nonoy. Mupingadlo ko imo ate DJ Senpai. Tawagan na lang ako nga Kuya Nonoy. Anakon girlfriend. In 3 years na nga nagtatrabaho sa Manila. Every nakakalabay. Halos 6 months na nakakalabay. Naglabay nga pera kasi mana nag-iba na amon communication. Puros lahiya busy ako. Ngayon cold na po hiya mag-reply ha akon. Nahagkot na po talaga ako. Diri na hiya, nakakagtawag sugadhan una. Nakakaramdam ako nga baga may ada na hiya bago or na out of love na ada hiya ako. Diri ko, dirak maaram ko nga ako kulangon ko ba, kailangan ko ba hiya si taon o hulaton ko lahiya nga bumalik ka niya dati nga treatment. Hi Kuya Nonoy. Ayan, huwag tayo manghula, masakit sa ulo yan. Sa LDR, communication is key po, not ghosting. I-schedule mo ang isang seryosong heart-to-heart call for her. And alam mo na, sabihin mo na ng kalmado pang ano mo yon, love or hal or mamaya. Napapansin ko na ganda cold kita. May problema ba ato? May problema ba kita ato na imo work kay kung nag may da gusto ko lang malaman para maaram ako kung hain ako malugar. Kapag umiwas pa rin walang may pipakitang effort, tanggapin natin ang katotohanan na mas masakit magstay sa relasyong ikaw na lang ang lumalaban. Pero depende po yan. Napapansin ko kasi na ikaw po ang nag-aantay na tumawag siya. Pangalawa, napansin ko rin na ikaw ang nasa rin ka din yung letter. Hulatun ko na ba ang bumalik ka niya dati nga treatment? So, dati pa pala itong ginagawa sa'yo. Dati ka pa palang laging ikaw yung laging kinukontak. Ikaw lang laging tinatawagan. Lalaki ka po. Okay? No offense ha ito mga boys out there, men out there, pero ikaw po at lalaki. Kaya nung permini nga babae at nagpupursuhay mo, labis na han LDR ka mo, kaya nung permi kinang lang tumawag ha mo, kaya nung permi hiya at kailangan mag-connect ha mo, why wouldn't you give an effort man lang to reach out for her this time? This time, reach out for her. This time, ikaw naman ang mag-reach out sa kanya. 6 months. Ha, mga nakalabay nga pera kasi mana nag-iibaan iyo communication. Kaya ano, kaya ikpermin na lang. Alam mo yun, parang hindi mo naman pinaparamdam sa kanya na na-miss mo siya eh, kuya.

0: Kuya nonoy ko na mamati kaya na paabat haiya. Paabat haiya nga. Namiss ko ikaw. Alam mo yan, hindi yung... Ikaw yung nag-aantay eh. Nakakaloka ka. Naku! Naku, naku, naku, naku, naku, naku. Mong klase ka. Kaloka. Ay, naku, isang letter na nga lang ibabasahin ko. Wala na, wala ako sa mood. 11:59 na minasign. At saka mag-overtime din ako. Ikaw kasi Kuya Nonoy. Basta Kuya Nonoy ha. Pag-u-story ka mong tuhay. Kaloka. Alas 12 na! I'm hungry. Kita-kita tayo ulit binasahin tomorrow. Same time, 8 hanggang 12. Nandito lamang po yan sa Series Best FM Station, 104.7 Dream Radio. This is Dream High with your ate DJ Senpai. Maraming maraming salamat sa pagtutok sa ating news rundown, sports buzz and dream buzz, horoscope, and of course, maraming maraming salamat sa pagtutok sa ating DJ Lo, and lastly, ang unmute. Walang iba, only here, sa 104.7 Dream Radio, ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: Damarigato ko sa imasend. Sayonara.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Kulintanhons and Leyteños. Get ready to rock the province of Leyte and the municipality of Bonita through Mayor Irvin Poitoy D. In cooperation with 3M Entertainment, proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl

0: Dream Radio Time. It is now 3:30.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: In Leyte. For more info, check their official Facebook page, Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Today's most requested song. Today's most played hits. Today's trending music. Counted down one by one that no other station can deliver. It's the Dream 20, the Dream 20 Countdown.
6: You ready?
5: Only from Tacloban City's hit music station, Dream Radio. Dream sounds better with you.
7: Dream 20, Fridays, 4 to 6 p.m.
8: 4

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 4:59. Narito ang ating Dream Balita. Sa balitang panahon, patuloy na naghahatid ng ulan sa Luzon ang isang low pressure area or LPA na namataan sa may area ng Macalelon, Quezon. Inaasahan itong magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat hanggang bukas. Bukod dito, isa pang LPA ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility or PAR. Ayon sa State Weather Bureau, maliit pa ang posibilidad na ito ay maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Sa kabuuan, pinapayuhan ng publiko na maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng mga pag-ulan. Sa balitang sports, muling magtatapat sina Filipina tennis sensation Alexandra Alex Yala at ang Canadian star Leila Fernandez sa round of 16 ng Mudabala DC Open, ilang buwan matapos ang kanilang unang paghaharap sa Stuttgart Open. Nakuha ni Ayala ang tiket sa susunod na torneo matapos ang impresibong come from behind victory laban sa dating world number 4 at 2024 Paris Olympic gold medalist na si Zheng Qinwen ng China sa score na 4-6, 6-4 at 6-1. Samantala, madaling nalusutan ni Fernandez ang Polish player na si Magda Linette sa opening round ng WTA 500 tournament. Huling nagharap sina Ayala at Fernandez noong April sa Stuttgart Open kung saan nanalo ang Canadian star sa score na 6-1 at 6-4. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Alas 5:21 na, mga Dream Caras, maupay na kulop pa iyong atanan. Thank you so much for keeping me company, Kuya Albert, for Dream Jams. Wednesday, hump day. It's July 29, 2026. Hope you're having a great time, okay? And second hour na ng ating programa. Kaya eto na ang ating unang batch of trending na mga balita at headliners online. Inyong mapapakinggan on air dito sa Dream Bus. Okay, salamat sa ating sources from ABS-CBN News and News 5. Buzz number 1 natin, peso dollar closing rate today, July 29. Peso closes at 61 pesos 0.41 centavos. Again, peso closes at 61 pesos 0.41 centavos. Buzz number 2, idinitalye ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol sa isang press briefing nitong Miyerkules, July 29, ang mga naging kaganapan sa 10th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa trial, sumalang ang 2 testigo mula sa Land Bank para iditalye ang mga withdrawal ng OVP at DepEd kaugnay sa akusasyon ng confidential and intelligence funds misuse ni VP Sara Duterte. Buzz number 3. Naniniwala si House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na nagtutugma ang testimonya ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino sa mga naunang pahayag ni Ramil Madriaga sa pagdinig ng kamera noong April 2026. Si Madriaga ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte. Buzz number 4 tayo, mga Dream Caras. Buzz number 4, sa inisyal na investigasyon, umakyat sa bundok ang biktima kasama ang isa pang lalaki para manghuli sana ng ibon. Pero pareho silang inatake ng mga bubuyog bagamat nakatakbo palayo ang kanyang kasama. 77 years old na lalaki, patay matapos atakihin ng mga bubuyog sa Hindang, Leyte. Buzz number 5 tayo. Nahaharap sa kasong cyber libel ang perjury. Okay? Cyber libel at perjury ang 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldy Co. Kaugnay ng kanilang joint sworn statements, press conference at interview, social media posts at iba pang publication online kaugnay ng katiwalian. Okay, last para sa batch na to. Last for this batch, idaraos ang BSKE 2026 sa November 2, isang araw matapos ang undas. Bunsod nito, nais ni COMELEC Chairman George Garcia na suspendehin ang klase at trabaho sa November 3 upang matiyak na may sapat na panahon makaboto ang mga mamamayan kaysa mapilitan silang lumuwas at bumalik agad sa kani-kanilang trabaho. Yan, mga Dream Caras, ang ating unang batch of Dream Buzz. Abangan mamaya, next hour, ating last batch. Trending ng mga balita online at headliners. Dito lamang sa Dream Gems with Kuya Elmer. Here's next one, alas 5:26 na. Good afternoon!

0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. The life of a showgirl, Taylor Swift and Sabrina Carpenter. Now we have a former news girl, but actually until now, diba? And she's currently an electric girl and IMG champ, Sharon Evite Karange. Hello to you. And shout out as well to Ron Yapan. Hello to you, Ron Yapan, Paul Obaob, and Ryuben Heraldo. Have a great Wednesday. It is now a minute after 6 o'clock. More of the hits coming your way, plus our Dream Buzz. Dream Radio.
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 4 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Sumalang bilang unang testigo ng House Prosecution Panel si Violeta Constantino, dating branch manager ng Land Bank of the Philippines or LBP Shaw Boulevard Branch, kaugnay ng misuse of confidential funds charges laban kay Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong Miyerkules, July 29. Tumestigo siya para sa Article 1 ng impeachment complaint patungkol sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President or OVP at Department of Education or DepEd. Kinumpirma ni Constantino na personal niyang pinangasiwaan ang pag-encash ng apat na cheque. Ang bawat cheque ay nagkakahalaga ng 125 million pesos o kabuuang 500 million pesos. Ang mga cheque'ng ito ay nakapangalan at kinuha umano ni Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng OVP. Naganap umano ang pag-withdraw sa pagitan ng December 2022 hanggang September 2023. Hayagang sinabi ni Constantino sa Senate Impeachment Court na itinuturing na unusual o hindi pangkaraniwang ang pag-withdraw ng OVP ng ganong kalaking halaga ng cash o 125 million pesos kada transaksyon. Ang direct examination kay Constantino ay pinangunahan ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua. Matapos ang kanyang testimonya, inihayag ng defense lawyer ni VP Sara Duterte na si Attorney Michael Poa na hindi na nila isasailalim sa cross-examination si Constantino. Ang pagharap sa testigong si Constantino ay bahagi ng 10th araw ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

0: the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Alright, alas 6:25 na mga Dreamcaras, maupay na maupay na gabi ay katanan. Thank you so much for tuning in to Dream Gems with your Kuya Elmer. Ayan, eto na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Kung kanina is ABS-CBN News ang ating source, ngayon naman ay nasa News 5 naman tayo, okay? Mga trending na balita online at headliners inyong mapapakinggan on air. Okay, eto na. Buzz number 7 na pala tayo. Committee chairmanship para kay Senator Jinggoy. Inihalal si Senator Jinggoy Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa plenary session ng Senado ngayong Miyerkules, July 29. Kasalukuyang nakakulong si Estrada para sa kasong plunder, nananatili rin siyang suspendido bilang senador. So paano yun, no? Nag-committee chairmanship siya pero nakakulong at suspendido, no? Anyways, ganyan talaga sa Senado, magulo din. Alright, buzz number 8 na tayo. Sinampahan ng charges ng Federal Security Service or FSB ng Russia ang founder ng messaging app na Telegram na si Pavel Durov dahil sa pag-facilitate umano ng terrorist activities. May kinalaman ito sa umano'y kabiguan ng Telegram na tanggalin ang ilang material na ginamit umano ng Ukrainian Special Services at terrorist at extremist organizations para sa planong acts of sabotage at terrorism, mass killings at cyber fraud operations sa Russian Federation. Naglabas na ang FSB ng international warrant para sa pag-aresto kay Durov. Wala pang pahayag ang Telegram o si Durov kaugnay nito. Buzz number 9. Flood control money. Umabot na sa 841 million pesos ang na-recover ng Department of Justice or DOJ para sa mga personalidad na dawit sa flood control scandal. Nairemit na ito sa National Treasury. Kabilang sa mga nagbalik ng pera, sina dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara at Regional Director Gerard Opulencia, at kontratistang si Sally Santos. Pasok na ang apat sa Witness Protection Program ng DOJ. At last mga Dreamcaras, bus number 10 natin for today. Dalawang low pressure area ang namataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Again, dalawang low pressure area ang namataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility or PAR. Ang isa dyan ay nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Yan mga Dreamcaras, ang ating Dream Buzz for today. Bukas muli, dito lamang sa Dream Gems with your Kuya Elmer.
1: Ayos ba't himself, Kuya Elmer?

Nagsampa ng tatlong kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue or BIR laban sa ilang kumpanya sa Department of Justice noong July 23, 2026 na may kabuuang tinatayang tax liability na higit 416 million pesos. Kabilang sa mga kinasuhan sa ilalim ng Run After Tax Evaders or RATE program ang isang POGO-linked firm, isang construction company at dalawang VAT-registered real estate sellers. Pinakamalaking kaso laban sa Zun

UN Technology Incorporated na may tinatayang 402.74 million pesos na hindi nabayarang buwis dahil sa umano'y hindi tamang deklarasyon ng kita mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng AEP Construction na may 6.2 million tax na deficiencies at dalawang real estate sellers na may 7.31 million pesos na hindi nabayarang buwis. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, patuloy na hahabulin ng ahensya ang mga nagtatangkang umiwas sa pagbayad ng tamang buwis upang mapanatili ang patas na sistema para sa mga tapat na nagbabayad ng buwis. Sa balitang entertainment naman, magdaraos ang Department of Tourism or DOT para sa mga fans ng SB19 ng isang libreng watch party para sa makasaysayang pagtatanghal ng P-pop group sa Lollapalooza, Chicago. Gaganapin ang watch party sa July 31 sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila. Libre ang pagpasok dito ngunit kinakailangan ng online registration para makapasok. Bubuksan ang venue ala 1:30 ng madaling araw kung saan magkakaroon ng listening party at pre-show program bago ang live stream ng performance na magsisimula ng alas 4 ng umaga. Magugunitang kamakailan lamang ay itinalaga ang SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng DOT. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

0: Kuntripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Unli rice, unli sabaw, unli gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Hinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi
4: dapat. Pulitanhon sa Enlay Tenyos. Get ready to rock the province of Leyte and the municipality of Bonita through Mayor Irvin Toytoy D. In cooperation with 3M Entertainment, proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl.

0: Dream Radio time. It is now 7:57.
1: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo.

0: negosyo para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit, tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print, kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready to sing, scream, dance, and jam because these amazing artists are about to set the stage on fire.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Charles.
1: Hi, assalamualaikum. Shout out po kay Miss Orhana, ang original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles.

0: Dream Radio time. It is now 5:56. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pulitan Homes and Leyte Anyos. Get ready to rock the province of Leyte and the municipality of Bulita through Mayor Irvin Toy Toy D in cooperation with 3M Entertainment proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl,

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos

0: pipili na jud ko makakita kung mungit-ngit na.
1: Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
0: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang pala.

0: phone.
1: Dream Radio time. It is now 6:59.
2: Dream Radio!
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halate.

0: Dream Radio time. It is now 7:26. Dream Radio!
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:54.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Kung tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa